0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.
1: Jaymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Engimar Camonias.
6: Engimar Camonias.
5: Ating pakinggan, mapapakinggan si kasanggang Engimar Camonias. Engimar
6: Camonias.
5: Kasangga at kalusugan.
6: Si kasanggang Engimar Camonias.
5: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
7: Sumasa himpapawi ang programang
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan. Kasama si kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamahayag.

0: Tara! Anem un casanca, calusuga!
1: Casanca, at calusuga!
0: Engi mar, calmonias!
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga laging nakasubaybay sa ating programa at itong ating mga minamahal na mga suki. Good morning, welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Luzon, Visayas at Mindanao, good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga parents, sa ating mga minamahal na mga nanay, sa ating mga minamahal na mga tatay, good morning. At syempre sa ating mga tito, mga tita, hindi pwedeng mawala ang ating mga lolo, mga lola. Sa lahat po ng senior citizen, good morning. Welcome sa ating programa. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Huwag nating kalimutan ang mahuhusay mga dekalidad na produkto ng GMR Herbs Incorporated na matagal na po na nasa ating mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit sa inyong lugar. At ito po ay napakahusay na mga produkto para sa ating kalusugan. Kumusta po yung ating mga kasangga, ha? Yung ating mga tagapakinig sa bahagi ito ng Calabarzon area. Ingat po palagi at talaga namang laging maulan. Patapos na po ang buwang ito, ha? Dapat po ay tayo'y laging ligtas ang daming baha, ha? Sa Maynilaan ang ating nababalitaan. Kahit sa ang lugar may baha, mga parents kong minamahal, kaya mag-iingat po tayo, ha? Calabarzon area, Mimarupa, good morning. Alam niyo itong lugar po ng Mimarupa, lalo tigit sa bahagi ito ng Mindoro province, ha? Kumusta po tayong lahat? Dapat kayo'y laging ligtas, mga parents kong minamahal. Itong lugar ng Oriental at Occidental Mindoro. At yun naman ang ating hangarin sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kababayan. Ano po? Siyempre sa lugar pong ito ng Marinduque Province, kumusta na po mga taga Marinduque? Kumusta na itong ating laging nagme-message? Si Kasanggang Nuli Lugdat? Sino pa? Marami po. Marami tayong tagapakinig dito sa bahagi pong ito ng Buwak, Marinduque at itong lugar ng Santa Cruz. Ha? Kumusta naman ang mga taga Santa Cruz? Ha? Yung Santa Cruz po ito ay sa bahagi pong ito ng Marinduque Province at nariyan po naman yung ating distributor na si Canelo Pizarra. Good morning. Ha? Good morning sa ating lahat dyan sa bahagi yan ng Marinduque Province. Santa Cruz, itong lugar ng Buwak, itong lugar ng Buenavista, Torrijos, itong lugar ng Mungpong, at ito pong lugar ng Balanacan. Maraming salamat po sa mga taga Marinduque Province. Ha? Talaga namang nakakatuwa po sapagkat ang ating produkto, ang produkto ng GMR Herbs Incorporated ay numero unong tinatangkilik ng mga taga Marinduque Province. Marami pong salamat at gusto po namin kayo'y maging malusog. Yan. At itong lugar, kahit po medyo malayo, ang Romblon Province, yan po'y tinatawid ng ating mga tao para lang po hindi maubusan, para hindi mawalan ng dekalidad at mabibisa ang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kahit sabi nga'y masama ang panahon, yan po ay pinupuntahan po mga parents kong minamahal. Hindi po pinababayaan ng GMR Herbs Incorporated ang mga taga Romblon Province, ha? Lalo po yung mga taga Udyungan, itong mga taga Tablas, ano? Itong mga taga Romblon, at syempre itong ating mga kababayan, mga kasangga, dito po naman sa bahaging ito ng Luok, ha? Good morning po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po? At sa mga taga Palawan, good morning! Ang ating pong produkto dito po sa Palawan ay nasa lahat ng sangay ng TGP or TGP The Generics Pharmacy, mga parents kang minamahal, ha? TGP Pharmacy na po yan, mga kasangga. Kaya available po yan sa lahat ng mga drugstore, pharmacy, grocery sa ating lugar ng Palawan. Yan po, mga parents kong minamahal. Marami pong salamat, ha? At kumustahin natin ang mga kababayan natin nakikinig sa bahaging ito ng lungsod ng Lucena, Quezon Province. Good morning, ha? Maging sa 1st District, 2nd District, 4th District, 3rd District. Yan, nagkabaligtad na. Kaya itong ating mga kababayan sa Quezon Province ay sadya namang number one ng ating mga produkto po dito. Hindi matatawaran sa pagiging numero uno ang ating produktong Kaping My Herbs at mga kapsula po, mga parents kong minamahal. Mga taga Infanta Pulillo area, good morning. Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mahuhusay mga mabibisang produkto na nariyan po sa inyong mga tindahan. Ano po? At sa mga taga lugar po ng Alabat Island, yan. Yung island po ng Alabat, binubuo po yan ng Perez, Quezon, Alabat, Quezon, at Quezon, Quezon. Pero naalala ko yung lugar ng Kagbalitihan, eh. Ang Kagbaliti ay nariyan po sa may dulong bahagi ng Mauban, Quezon. Opo, nariyan po yan, ha. Diyan po dumaraan kami kapag napunta sa Kagbaliti, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya maraming salamat po sa mga taga-Kagbaliti. Magandang lugar ang Kagbaliti, eh. Talagang napakalinis pang lugar niyan, mga parents kong minamahal. Doon kayo maligo, doon kayo mag-picnic. At napakaganda po dyan. At good morning sa lahat ng ating mga taga-sibaybay, mga kasangga natin dito sa bahagi ng Atimunan, Quezon. Yan. Kumusta na po mga taga-Atimunan? Kayo po ba'y nakikinig sa ating programa? Kayo po'y mag-message sa akin 0918 2777888, 0933 214 5288, mga parents ko, ha? Mag-message sa mga taga-Atimunan, Quezon. At nang malaman po natin kung kayo po ay nakikinig dito sa himpilang ito ng Atimunan, Quezon. Ano po? Marami pong salamat, ha, sa mga taga Plaridel, mga taga Gumaca, mga taga Lopez, Calawag, Tagkawayan. Yan po, may mga radyo po dito, mga kasangga, ano. Kaya marami po salamat sa inyo, sa mga tulong nyo. At nananatili po tayong mahusay ang produkto ito po sa mga pinagdadalhan po, mga parents kong minamahal. Ano, kaya maraming salamat po, ha. At kami po ay tuloy-tuloy ang ginagawang pagpapakilala ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito po sa Kamaynilaan, mga kasangga. Alam naman nating nasa South Star Drugstore, nasa TGP The Generics Pharmacy hanggang sa bahagi ng Kalakhang North Luzon, Central Luzon, yung ating produkto po ay available po yan, mga kasangga. Ano? Kaya hindi po tayo maubusan. Ano? Nasa Shopee, nasa Lazada rin po yan, mga kasangga. Ano? Kaya maraming po salamat sa inyo, mga parents kong minamahal. Ano? At yun po. At good morning sa mga taga Metro Manila. Mag-ingat po palagi, ha. Talagang balitang balita po na maraming nagaganap na baha sa ating lugar. Mag-ingat po tayo, ha. Kailangang lagi tayong ligtas, mga parents kong minamahal. Ang programa po natin ay napapakinggan sa napakaraming radio dito sa ating bansang Pilipinas. Ano po? At yan po'y pwede rin mapakinggan, mga parents kong minamahal, ang programa Kasanggat Kalusugan. 24 hours po yan sa radioph.com, mga parents kong minamahal, ha. Hanapin lamang natin sa Google Play Store ang radioph.com, mga parents kong minamahal. Ano? At yan po naman, ilalive din ang ating kasanggang Hernan Uribe sa ating FB Live. Ulitin ko po yung ating numero 0933-214-5288 at 0918-277-7788. Maraming po salamat. At sa mga nagmiminsahe, maraming pong salamat. At nawa po kayo ay maging malusog. So tayo po ay magbibigay ng ilang palala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. Ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Engie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba,
4: mas pinabongga
3: na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
3: Tamang narinig din nyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
3: isang maswerteng manalo nalo ng 500,000 pesos.
4: Pero teka, hindi lang yan.
3: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali.
4: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
4: todo ang papremyo.
3: Tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
6: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan.
3: Sulit ang umaga
4: dahil kay Kasanggang Engie Mar Camonias.

0: magulang.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Yung kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ang programa pong ito ay para sa inyo, hatid ng GMR Herbs Incorporated. Mga produktong di kalidad ang ating laging pinag-uusapan dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Oy, good morning sa mga Rotarians, ha? Nakikinig yung ating mga Rotarians sa ating programa. Maraming salamat, ha. Sila raw po'y nakikinig sa umaga, napapakinggan ang ating programa. Sila po ay mga suki ng ating mga produkto. Maraming salamat sa mga Rotarians, ha. Buong distrito, ha, dito sa bahagi ng District 3820. Ibig sabihin, ito po ang lugar ng Area 1 hanggang Area 4. Diyan po naman sa bahagi ng Masbate Province. Good morning sa mga taga Bicol Region. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong aga, mga parents kong minamahal. Dito po sa ating mga kababayang Bicolano at Bicolana na talaga namang mahal na mahal nila ang ating mga produkto. Talagang ito'y kanilang tinatangkilik at ito na yung kanilang kinakape, lalo po yung markape, ha. Simula po noong 2011 hanggang sa ngayon, sila po ay nakamarkape na at nakamarchoko pa. Kaya maraming salamat sa ating mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo, ha. At mahal na mahal kayo ng ating programa Kasanggat Kalusugan, mga taga Bicol. Ano po, thank you po ng marami, ha. At syempre sa ating mga parents, alin nyo, napakarami pong Rotarians dyan, ha, sa may Kabicolan. Ano po, kaya salamat po, ha. Ito nga po sa bahagi ng Quezon Province, lalo po sa bahagi ito ng Lucena City, abay napakarami pong Rotary Club dito. Ano po, tayo po isa sa napasali po dito sa may isang Rotary Club na ang pangalan po ay Rotary Club of Lucena South. Nakikinig yung aking mga bro. Ano? Salamat sa inyo, ha. At naway kayo'y laging mag-ingat sa inyong mga pupuntahan. Ano po? Kaya maraming salamat po sa inyo. At alam ko pong lagi kayong sumusubaybay sa ating programa. Sobrang napaka-busy po namin sa Rotary, mga parents kong minamahal. Ano? At kami po kasi yung tinatawag na service above self. Ano? Kami po yung naglilingkod sa mga nangangailangan. Kaya meron po tinatawag tayong Rotary International. Ano? Kaya dito po sa ating lugar, sa Zone 10A, ay di siyempre mga parents kong minamahal, narito po ang iba't ibang klaseng samahan, ha, ng Rotary. Marami po yan, mga kasangga. Ano? Marami po ang Rotary Club, mga parents kong minamahal. Ano? Dito po yan sa ating Rotary International District 3820, mga parents kong minamahal. Ano po? Salamat po, ha? At nawa po kayo'y maging malusog, mga suki kong minamahal. So good morning sa ating lahat at maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Ano po? At yung ating mga produkto, yan po'y available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Napakahusay na mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano? Nariyan po yung kaping masarap. Ano? Ang kaping Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix na ini-endorso ni Ian Veneracion. Yan pong ang sarap ng natural, ha? Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Then meron tayong talaga namang hindi hinihiwatan. Ito po'y pinag-aagawan ngayon ang ating Marcafe 10-in-1+1 with brown rice extract. Maraming salamat po. At ito po ay talagang tinatangkilik pinag-aagawan ng mga taga Bicol region sapagkat nakitaan po nila na mahusay po yung ating Marcafe with brown rice extract, mga parents kong minamahal. Ano? Napakahusay na produktong kape. Then meron tayong Marchoco 9-in-1+1 chocolate drink sa mga kasangga nating mahilig sa inuming sukulate. Napakagaling po ng ating Marchoco. Ano po? Yan po ay available po sa inyong mga lugar. Drugstore, pharmacy, grocery, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay napakagaling na klaseng inuming tsokolate. Mura na, healthy pa, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating isa pang produkto, ito pong Mark Juice 9-in-1+1 juice drink. Ano? Ang inuming purong prutas. Kaya tinawag na extract ang mga fruits na pinagsama-sama sa pamagitan ng powdered form sa isang sachet, pwede natin timplahin anytime, mga parents kong minamahal. Magaganda po ang mga health benefits niya. Ano po? Then, meron tayong Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. Yan po yung sabi nga kapag tayo'y kulang sa mga kinakain natin, kulang sa sustansya, mag-take kayo ng ating Mark Capsule at pwedeng makatulong yun sa inyong karamdaman. Ano? Pwedeng mapalakas ang ating resistensya, ang ating immune system, kaya nalalabanan natin ang sakit, biglang mawawala ang sakit. Sapagkat nasa magandang kondisyon na po yung ating katawan sa pagitan ng isang uring food supplement, yan ang nga pong nagkakaubusan lagi ang ating produktong Mark Capsule. Kaya pasensya na po kayo pag inaubusan sapagkat yung iba box-box ang binibili sapagkat mura po ang ating Mark Capsule sapagkat hindi na nagpatubo ang company dyan. Dahil unang-una, ang binabawi lang po diyan yung nagasto sa pagpagawa. Pero nakakabawi tayo sa Mark Capsule, mga parents ko. Ano? Kaya ang hangarin lang ng company ay kayo po ay maka-avail ng kapsula na abot ng ating bulsa o kaya ng ating bulsa. Actually, 25 per kapsul yan. Pero magkano ang binibili nyo? Magkano bili nyo? Ha? 12.50. Mga parents kong minamahal. Kung maging 15 man yan, ay mura pa rin, mga parents ko. Sapagat ang totoong produktong Mark Capsule, ang nagkakahalaga po yan ng 25 pesos per capsule. Ano? Sapagat magandang klase po, hindi ordinaryong kapsula lamang yan, mga kasangga. Kaya sorte po natin. Kaya yun po naman yung aming pangungunibinsi sa inyo na ang tangkilikin natin yung mahusay na kapsula ng GMR Herbs Incorporated. Gusto nyo, pag-aralan ninyo mabuti, mga parents kong minamahal, bago kayo bumili, pag-aralan nyo, maniwala kayo, makikita nyo sa Mark Capsule ang iba't ibang klaseng mahusay na mga herbal extract na may kanya-kanyang trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Yung po ay pinag-aralan bago po binuo ang isang kapsula. Pinag-aralan po ang mga ingredients, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya ang ganda ng feedback ng ating Mark Capsule. Ha? Kaya maraming salamat sa mga bumibili ng Mark Capsule. Isabay natin yan sa Mark Capsule. Ano? Then, yung vitamin C natin, baka malimutan natin ha, yung vitamin C natin, sadya naman common ang vitamin C. May zinc po yan ha. Yung Mark C, vitamin C plus zinc. Dapat yan ay huwag natin kaligtaan. Kailangan natin matumaranggan yan sapagat yan ay kailangan ng ating katawan. So, balik po tayo mga parents ko. Ano? Yung pong ating produkto ay tuloy-tuloy po yung supply natin. Ano po? Yung ating tinatawag na Mark Stevia.
0: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. NG Mark Camonias.
3: Mark Camonias. NG Mark Camonias. Camonias. Camonias.
1: Yung Mark Stevia po yan, yan po ay alternative sweetener. Ano po? Yan po ay napaka-natural na klaseng halamang in-extract para makapag-produce po tayo ng pangtamis sa mga inumin at sa mga pagkain. Ano po? Yan po ay low calorie, mga parents kong minamahal. Ginawa po yan sa pamagitan ng in-extract na dahong stevia. Yan po ay talagang inirekomenda na sugar substitute para po sa mga taong diabetic, sa ating mga pasyente. Ano po? At ito'y maraming natutulungang mga tao na maisaayos ang kanilang blood sugar level, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya ang mangyayari dito, yung mga pantamis nyo na nasa ibabaw ng inyong kainan sa table, ay iwasan na po natin. Ang gawin po natin, bumili tayo ng Mark Stevia, mga parents kong minamahal. Alam naman natin ang Mark Stevia ay napakahusay sapagkat yan po ay napakagaling makatulong bilang isa ring food supplement. At pwede po nating itamis yan sa mga inumin natin sa umaga. Halimbawa, nagtitimpla ka ng salabat, pwede natin gamitin pampalasa yan. Nagsisilbing food supplement po yan. Kung kayo'y may nilaga na gusto nyong lagyan ng lasa, ang gamitin po ninyo itong Mark Stevia. Ano po? Pampatamis without worries, mga parents kong minamahal. Ano? Maganda po kasi itong ating stevia, itong klaseng pampatamis sa mga inumin at pagkain. Ito po ay hindi sa ating bansa nang galing, kundi sa Paraguay, Brazil. Ito po ay talagang matagal na pong ginagamit ng mga tao dito bilang traditional sweetener. Pangtamis sa mga tsaa. Pwede po yan, mga parents ko, ha? At kagandahan po, mga kasangga nating nakikinig, ang stevia po ay ginagamit na ng karamihan sapagkat natuklasan na po nila eh. Kaya nga po hindi nawawala sa market itong Mark Stevia sapagkat hindi natin hahayaang yung ating mga parents ay hayaan na lang magtamis ng mga sugar na nabibili natin sa palengke, mga nabibili natin kung saan saan grocery. Pero alam naman nating nakaka-trigger na po ng inyong blood sugar. Adi sana'y maiwasan na lang po natin. Ano? Ang gawin po natin, mga parents ko, ay gumamit tayo ng mahusay na Mark Stevia. Yan po na may available sa lahat ng drugstore dito sa ating bansang Pilipinas, sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya maraming pong salamat sa inyo. At yun po ang isa nating produktong pinagmamalaki, ang ating produktong Mark Stevia Food Supplement, ang pangtamis sa mga inumin at pagkain na wala kayong alalahanin. Maraming salamat. Malusog na umaga sa atin lahat, mga kasangga. Pilihin po natin ang produktong Mark Stevia dyan sa inyong mga tindahang malapit sa inyong lugar. Maraming salamat. Malusog na umaga sa atin lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y maging malusog sa mga tinatangkilik po nating produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Ako po'y babati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw.

0: mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal. Happy anniversary!
1: Congratulations and celebration.
0: At sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo'y gumaling. Idalangin natin sa poong lumikha ang ating karamdaman, tiyak tayo po'y gagaling. Maraming salamat po. At sa bahaging technical, digang salamat. Maraming salamat po. At sa FB Live, nariyan si Kasanggang Hernan Uribe. At sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. At siyempre naman sa ating mga research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Tayo po ay pwede rin mapakinggan ang programa Kasanggat Kalusugan 24 oras. Ito po naman sa radioph.com. Ito po ay pwede nating makita, ma-download sa Google Play Store ang radioph.com, mga parents kong minamahal. Ano? Maraming pong salamat. At ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Amonyas dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
3: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.
4: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
5: Playing what we want.
6: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
7: Radio Bandera, katarman!
6: Ambut sa imha!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paborito.

0: itong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
4: All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw ang

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani-ana, ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 to balas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Uno, dos, tres, cuatro.

0: basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay na tulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
2: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadalas 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
12: Radyo!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
5: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
5: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
5: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
5: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: sa mga butika,
4: pharmacy,
5: drug stores,
4: tindahan,
5: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan.
5: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nasa kulay dilaw ng karton.
4: Ugaliin din
5: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Nagmamadali ka na naman? Hindi ka na nakapagkape. Timplahan na muna kita ng Rice Coffee, mahal, bago ka umalis, para may sapat na lakas at protection ka sa buong maghapon.
7: Napakaswerte ko talaga sa'yo. Kaya lang, mahal, malilit na ako sa trabaho. Pasensya na talaga, mahal.
6: Sige na nga, paunin mo na lang ang aking pagmamahal at itong Rice Plus Herbal Capsule.
7: The best ka talaga, mahal.
6: Inumin mo, mahal, kahit nasa trabaho ka na. Huwag mong kalimutan. Mutan ha, ingat mahal.
7: Sige, alis na ako, paalam. Flying kiss na lang sa'yo, mahal.
4: Mga nanay,
5: siguruhin may sapat na lakas at proteksyon pang araw-araw.
4: Ang inyong mga mahal sa buhay.
5: Wala ka ng rason para di mo maalagaan ang iyong buong pamilya.
4: Kahit na sila ay laging on the go.
5: Ugaliin, bigyan sila
4: ng Rice Plus Herbal Capsule with Sodium Ascorbate.
5: Ang pinakabagong produkto ng Rice Brand.
4: Available na sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Ramdam na ang kagalingan ng ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa Pilipinas.
4: Iba't ibang uri ng karapatan,
5: iba't ibang uri ng pamumuhay,
4: mayaman man o mahirap,
5: matanda o bata,
4: nakakaranas na ng kagalingan,
5: lakas
4: at proteksyong pangkalusugan.
8: Dati man po, dati pong taga Cavite, ako na sa negosyo sa Pilipinas. Ito
9: po ito ng
10: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory at naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din niyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
5: Di na may kakaila.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee na
5: ang nangunguna.
4: Ibang kakatiwalaan
5: at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon.
4: R-I-S-E.
5: Huwag mong susubukan.
4: Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Available ito sa mga butika, pharmacies, drug stores, grocery stores,
4: tindahan
5: sa inyong mga lugar.
0: eto na ang programang tagumpay sa kalusugan.
9: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook page, Rice Coffee Mix, at sa ating namang Facebook account, Rice Coffee.

0: Siyempre mga makakibigan, hatid po naman sa atin ang ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap, at siyempre mga makakibigan ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito mga makakibigan, tara na, si Kuya Boy po naman ang kasama ninyo, tawag na sa ating po naman numero 0969-226-9623 mga makakibigan, yung ating po naman numero na pwede po ninyong tawagan. Buhay naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Bobot po, sa Infanta Quezon po ako.
0: Infanta Quezon.
1: Apo, tatanong ko lang po kung saan nakakabili dito sa amin ng rice coffee.
0: Wait lang po, tatay. Ano nga po yung pangalan?
1: Bobot po, Bobot.
0: Okay, tatay Bobot. Wait lang po at titingnan natin dito sa ating mga listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 dyan sa Infanta Quezon. Okay, wait lang po ah.
1: Okay. Sige po.
0: Okay, ilang taon na po kayo, Tatay Bobot?
1: 54.
0: Infanta Quezon.
1: Okay apo, po. Apo.
0: 54 years old. Okay po, Tatay Bobot. Paano nyo po nalaman yung ating Rice Coffee, Tatay Bobot?
1: Kuya Boy, lagi ako nakikinig ng radio. Ngayon, nakatutok ako ngayon sa radio mo.
0: Maraming salamat po, Tatay Bobot. At,
1: matagal na ako nakikinig ng ano mo. Eh, kaso na, hindi ko makakuha yung number. Nung isang araw ko lang nakuha ang number mo.
0: Ang bilis naman kasi ni Kuya Boy mag, ano ng number, di ba? Infanta Quezon. Wait lang po, Tatay Bobot.
1: Ako nagkahanap dito sa amin ng tindahan na may... Nakapagtanong na sa kung ilang tindahan may ano, wala naman.
0: Nakapagtanong-tanong na po kayo sa mga butika, mga pharmacy po dyan sa Quezon.
1: Opo, opo.
0: Wala daw po ang ating rice coffee?
1: Wala po.
0: I see. Okay po. Wait lang po. Tatay Bobot.
1: Sige po. Ako bibili mamaya pagka meron.
0: Opo. At sana po naman ay hanapin niyo po yung tamang spelling ng ating rice coffee. Alam niyo na po ba yung spelling?
1: Alam ko na po, R-I-S-E.
0: Tama yon. Sige po.
1: Oo.
0: Okay, wait lang po na, ah. At,
1: nasa gintong kaon.
0: Tama yon. Inuulit-ulit ko po yon para hindi tayo magkamali. Diba? Kasi sayang naman kung magkakamali tayo. At hindi po ako magsasawa na banggitin yon sa inyo para, kumbaga, sabi nga natin, hindi tayo magkamali. Masasayang yung pera, masasayang yung effort
1: po
0: natin.
1: Kaya nga po.
0: Diba? Tsaka yung, ano, yung pagkakataon na maibsan yung inyo po ng mga karamdaman. Diba? Masasayang, mawawala. Ito. Dito po sa Quezon, Infanta Quezon po, tatay. Diyan po sa Allen's Pharmacy. Nagtanong na po ba kayo? Nagtanong na po ba kayo sa Allen?
1: Ay, nung isang araw po ako yung nagtanong, ay wala pa. Tapos dito sa bago naming tindahan sa ano ah, yung...
0: Resyo Drugstore. Resyo.
1: Resyo, meron po doon.
0: Nagtanong na po ba kayo?
1: Hindi pa po.
0: Itanong po natin ah, tapos dyan sa J. Stovat Store, tapos Denise Store. Try po natin. Tanong po natin kung meron pa sa kanila. Doon sa mga nabanggit kong yon. Para... Tatay Bobot, balitaan mo ako kung meron na o wala pa o wala na.
1: Tatago ako sa iyo, Kuya, pag ano, nakakabili ako.
0: Opo. Ano po bang mga malapit na lugar diyan sa inyo? Anong katabi?
1: Nabilihan?
0: Anong katabing bayan po ninyo diyan sa Infanta?
1: Real.
0: Okay po. Sa Real, titingnan natin dito sa ating listahan kung halimbawa naubusan na kayo diyan sa Infanta, at least meron kayong ano. Ang sa Quezon po kasi, Quezon area, ito yung mga pwede nating mabilhan. Lucena City, Pagbilao, Tayabas, Sarriaya, Gumaka, saan pa ba to? Lopez, Ginangan, Calawag, Candelaria, Lukban, Atimonan, Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Catanawan, Catanawan. O yan po yung nakalista po sa akin dito.
1: Opo.
0: Malayo kayo doon.
1: Ay, malayo po kayo po. Kami malayo. Malayo ang lugar kayo doon. Sa itong case na ito.
0: Okay. Sige po. Tatay, ganito na lang. Kung sakali po, dyan sa Infanta, doon sa nabanggit ko, wala po ng ating rice coffee. Pwede po kayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Ah, sige po, kayo, boy.
0: Okay?
1: Opo.
0: O, basta alam nyo na yung tamang spelling.
1: Opo, opo, R-I-S-E.
0: R-I-S-E, kasi hindi ito bigas.
1: Opo, opo.
0: O, Tatay Bobot, balitaan nyo ako, ha? Kung makakuha kayo
1: sige
0: dyan,
1: po, sige po.
0: Doon sa mga nabanggit natin.
1: Pagka po ako meron na, nainom na, itatawag po ulit ako sa iyo.
0: Yes, Tatay Bobot. Maraming salamat. God bless po, Tatay Bobot.
1: Okay po. Okay po,
0: salamat po. Mag-iingat kayo. Thank you very much.
1: Sige po.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating bulamang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Hadid ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, good afternoon po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Tagalumbangan, Rosario po.
0: Taga?
1: Tagalumbangan, Rosario, Batangas po.
0: Rosario, Batangas. Ano po pangalan po ninyo?
1: Gusto ko lang po magpasalamat sa Rice Coffee.
0: Apo. Nanay, ano pong pangalan po ninyo? Nanay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Nessa Reyes po.
0: Nessa. Okay, Nessa. Okay, tama po ba? Okay.
1: Nessa Reyes po.
0: Ano po yun?
1: Nessa Reyes.
0: Nessie.
1: Apo.
0: Okay.
1: Yes po.
0: Nanay Nessie, ilang taon na po kayo? Taga Batangas. Tama po ba, Batangas?
1: Opo, Lumbangan, Rosario, Batangas po.
0: Opo, Batangas. Okay po.
1: 54 po. Saka yung tatay ko po ay 80 years old na po.
0: Mm-mm.
1: Kami po dalawa nagtitake ng rice coffee. Naririnig lang po kasi namin sa radio yung mga... So, po kami na bumili.
0: Mm-mm.
1: At saka talagang malaking bagay po sa katawan namin yung produkto niyo po.
0: Maraming.
1: Dami na rin po namin kasi nainom na gamot pero... Wala din po talaga. At ako po ay hindi mahilig uminom ng tubig. Hindi po ako pinapawisan.
0: Opo.
1: Pero ngayon po, simula po nag-take kami noon, talagang ang katawan ko. Ako po yung mga pahawis ko sa katawan, nagugulat din nga po ako.
0: Bumubuhos, parang maraming parang maraming butas ang ating katawan.
1: Opo, yung parang ang pawis po, lumalabas natin po, hindi po ako pinapawisan ng ganun. Tapos hindi po ako matakaw kumain.
0: Mm-mm.
1: Tapos ngayon po, simula po nung ngayon kami noon, grabe po talagang kaya sabi ko nga sa mga kapitbahay, nagulat din nga po sila kasi medyo nag-iba na yung balat ko kasi dati po sobrang dry.
0: Tama.
1: Kaya inaalok ko nga po sa kanila din yung produkto para sabi ko, talagang binabantayan ko nga po din yung makatawag lang po sa inyo para makapagpasalamat kami kasi napaistop po kami pero nung yun, nagkaroon naman po ulit ng budget. Yun, kahon-kahon po kami bumili. Pero hindi kasi po din ang alam kung anong... Kasi sa South Drag lang po kami bumili sa Rosario. Hindi ko po alam kung saan pang iba pagka wala doon.
0: Sa Rosario po, nanay. Rosario, Batangas po kayo.
1: Opo, yes po.
0: Okay, wait lang po, nanay. Ha? At atin po namang titignan dito sa ating listahan. Kung saan po tayo pwede makabili, dyan po naman sa Rosario, Batangas, ng ating po namang rice coffee para kahit papano po kung sakaling maubusan po dun sa ating sa South Star Drug, pwede kayong makabili sa ibang lugar. Rosario, Batangas. Teka lang po kung nandito yan sa ating po namang listahan, yung sa Batangas. Sa Rosario po, napakarami, nanay, na pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Sakaling maubusan po kayo, dun po naman sa South Star Drug, meron po sa Eileen Pharmacy, Alisa Pharmacy, Joji Pharmacy, Jenlin Pharmacy, Farmacia Edwina, Grace's Pharmacy, Fratelli Pharmacy, Healthy You Pharmacy, Veronica Pharmacy. Lahat po yun sa Rosario, nanay.
1: Okay po, okay po.
0: Nakuha po ninyo? Nakuha po ninyo lahat yun? Okay. Nanay, sige po. Balikan muna natin. Bago po kayo uminom ng ating rice coffee, nanay, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman? Opo. Para malinaw lang.
1: Opo. Dati po ka talaga, hindi nga po ako pinapawisan, tapos dry yung mga skin ko, kasi hindi din po ako mahilig uminom ng tubig. Kasi mula nga po nung minom kami noon yun, nagpinapawisan na ako, tapos gumagana ng pagkain ko, nakakatulog na kami ng maisan. Tatay ko ganun din po pag sumasakit yung tainga niya.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang po ininom na. Pag hindi siya makatulog, bumaba ako, umiinom ng rice coffee.
0: Opo.
1: Kaya talaga ating bagay po sa amin.
0: So, ikaw po, nanay, Nessie, nung mga times na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee, kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Ano po nung, yun na po din, isa pa rin po yung kagandahan nun. Kasi nung simula po uminom ako nun, dati-dati po, ang hirap po magdumi. Tapos nung pong, nagulat po ako kasi hindi na po kung kailangan na umiri pa para talagang as in normal na po siya tuwing umaga po. Nag-ano na po kami, pati tatay ko. Kaya natutuwa po talaga kami. Kaya sabi namin, nung nagkapera po kami, bumibili din po kami kahon-kahon po.
0: Mm-hmm.
1: Kung bumili po kami talagang kung hanggat may pera, limang kahon, ganun po.
0: Very good po yung nanay. Opo. At sana po nanay, ano po, ituloy-tuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ano po yung masasabi po ninyo? Halimbawa kayo po ay magkukwento sa lahat ng ating mga kababayan dyan po sa Batangas na nakikinig sa atin ngayon. Paano nyo po sila kumbaga, maiinganyo na, tama po ba yung Tagalog ko? Paano nyo po ba sila yayaya na uminom din ng ating rice coffee? Especially nanay, yung mga hindi pa umiinom ng ating rice coffee sa mga taga-Batangas. Go ahead po, Nanay Nessie.
1: Palagi ko naman pong sinainanak sila na sa kaibigan, kamag-anak, mga kumari, kumpari, mga kapitbahay po, halos buong baryo na po dito pag may nakakausap po ako.
0: Ano yung sinasabi po ninyo? Ngayon kasi, Nanay, mas marami yung nakikinig sa'yo, buong Pilipinas. Ano yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan? Go ahead po, Nanay.
1: Sa lahat ng mga kababayan ko po, kahit po ang normal na kape po, magkano, 15 pesos. Yun po ay 18 lamang. Tapos, kung maganda naman po ang ano sa mga katawan natin, bakit po tayo manghihinayang pa sa 18 pesos? Halos kami nga po, minsan, tatlo o dalawang beses inom sa maghapon.
0: Tama.
1: Talaga, grabe po ang epekto sa katawan. Kaya, kung sa lahat po ng mga nakikinig sa inyo, ako po ay talagang naniniwala na napakagaling po ng rice coffee kasi talaga pong sa aking naanuhan, sa katawan ko, talaga pong grabe po ang epekto. Dati pong hindi talaga ako pinapawisan, ngayon po. Nagugulat pati nung sabi, bakit ko ako pinapawisan dati daw hindi, tsaka hindi ako palakain. Ngayon po talagang grabe yung kumain.
0: Tama.
1: Sana po talaga.
0: Pero kukontrolin pa rin natin yung pagkain natin kasi alam naman natin nagkaroon tayo ng problema. Isa sa mga factors po doon ay yung...
1: Kuya Boy, ang kandaan po kasi sa amin, lalo na sa tatay ko kasi 80 years old na po, hindi po kasi kumakain kami ng karne. Hindi po kami mahilig sa karne.
0: Very good.
1: Kaya lang po kami gulay isda.
0: Tama yun, gulay po, isda. Tama yun.
1: Hindi po kami mahilig. Kaya very po, good. Kahit po, ang kain naman po namin, ibig kong sabihin po, dati kasi na-rate mo isang bet kang kumain sa isang araw, tsaka konti-konti lang po. Ngayon po talaga, as in, ayos na ka, gusto ko nang kumain ng tatlong beses na hindi ka sila dati.
0: Tama
1: kaya
0: po.
1: Talaga kung ako, binabantayan ko nga po lagi po, sabi ko. Tama kasi ang hirap po yung signal sa amin. Nandito pa nga po ako sa Niugan.
0: Sa Niugan. Tama po. Anyway, na, po, opo. Go ahead po, Nanay.
1: Kasi po, walang signal dun sa aming bahay. So, nandito ako sa may kalsada. Dadala ko nga po yung apo ko. Kaya sabi ko, gusto ko talagang magpasalamat at magpatutuo sa inyo na para po mainggan nyo po yung iba na talagang napakagaling po ng rice coffee.
0: Wala naman pong nagpilit sa iyo para sabihin, tumawag dito at para makapag-testimonya. Wala naman pong pumilit sa inyo.
1: Kuya Boy, kasi wala pa naman halos dining umanas kami ng dalawa ng tatay ko pa. Nakikinig lang kasi po din kami ng radio. Mahilig siya makinig ng radio.
0: Opo.
1: Nainggan nyo din pa. Kami, tama. Tapos nung primero nga po, nakatulad nung nagpatutuwa dyan, nung primero nga daw po niyang ino, may nararamdaman. Totoo po yun, pero pagka pa po pala nagtagal ng tagal, ay wala naman po. At saka talagang ang benepisyo po ay grabe pong ano. Kasi ang dami na rin po namin na pero mas mahal pa nga po, pero wala talaga. Pero ngayon, natutuwa po talaga ako. Kaya po sabi ko, pag nagkapera kami, tutuloy-tuloy po talaga namin yun.
0: Tama. Maraming salamat. Maraming salamat po, Nanay Nessie. At sana po naman ay ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. Mabuhay po kayo. God bless po, Nanay Nessie.
1: Apo, at saka po pag maraming po kaming manay, magpapasalamat din po ulit kami sa inyo.
0: Yes,
1: maraming salamat.
0: Thank you very much. Nanay Nessie, mabuhay po kayo. God bless po.
1: God bless po. Thank you po.
0: Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Kaibigan, si Nanay Nessie ng Batangas, mga kaibigan. Rosario. Kung di ako nagkakamali, Rosario, Batangas, mga kaibigan. Sige, tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Sa ating pa namang kwentuhan kalusugan, napakaganda ng mga pinapaabot po naman sa atin na mga testimonya patungkol po naman sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

0: Tawag po kayo muli, mga kaibigan. Dito po naman sa ating programa. At din syempre yan, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Common Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Rosie po.
0: Rosie. Okay, taga saan po si Nanay Rosie?
1: Dito po, sa Batangas, sa Tui.
0: Batangas.
1: Dito po, sa Tui.
0: Batangas po ba yan? Batangas?
1: Oh, Batangas po, dito sa Tui.
0: Tui, okay po. Nanay Rosie, ilang taon na po kayo?
1: 69 po.
0: 69. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay Rosie?
1: Nakainom na rin po.
0: Nakailang karton na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Nakatatlong kahon pa lang po.
0: Nakatatlong kahon pa lang. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Rosie, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko po sa inyong programa.
0: Mm-mm. Tapos po, Nanay, nung narinig po ninyo sa ating programa, ito po ba'y sinimulan po ninyong pag-iinom? Meron din po ba kayong mga iniindang karamdaman?
1: Hindi po ako mapagkatulog.
0: Mm-mm. Ah, okay po.
1: Hindi din po ako kumain.
0: Opo. Ngayon po, Nanay, nung kayo po'y nakainom na ng ating rice coffee, kumusta na po yung epekto po sa inyo?
1: Ganda po. Pinapapatigil dahil kulang po sa pagbili. Tsaka wala po mabili na dito sa amin sa Tui.
0: Tui. Sa Batangas po yan, Nanay. Tui. Batangas. Ang nandito po kasi sa Batangas area po natin, Nanay, ang mga pwede nating mabilhan na nandiyan po sa inyo, Batangas City, San Pascual, Bawan, San Juan, Padre Garcia, Lipa, Lipa City, saan pa ba ito? Sorosoro, Ibaan, Rosario. Ano po?
1: Malayo po kami sa probinsya ng Batangas.
0: Ah, ganun po ba? Pero sakop po kayo ng Batangas?
1: Sakop po ng Batangas.
0: Ah, okay po. Sinanay.
1: Nakakapunta po ako ng Batangas, sa Capitolio. Ako po isang barangay health worker dito sa amin.
0: Ah, okay po. So, kapag napunta po kayo ng Batangas na mismo, doon po kayo nakakabili ng ating rice coffee?
1: Hindi po. Nagpapa-order po sa Shopee.
0: Ah, nag-order po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada?
1: Yes, po, sa Shopee.
0: Ah, okay po, sa Shopee. Okay po. Nanay, kumusta naman yung mga nararamdaman niyo po ngayon simula nang kayo po'y umiinom ng ating rice coffee?
1: Okay po naman.
0: Okay naman.
1: Ganda po. Kaya nga lang po, hindi ko maituloy-tuloy dahil kaya po walang maibili. Saka mag-order pa nga po sa Shopee.
0: Nag-order po kayo. Mga ilang araw bago po dumating?
1: Mga apat na araw.
0: Apat na araw bago dumating. O, tsaka may ano na yun, may shipping fee na yun, Nanay.
1: Nung nag-order ako, 197.
0: Mm-hmm. Tapos? Okay, Nanay, so ngayon po, Nanay, hanggang ngayon, umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Wala.
0: Opo. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung umiinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Ako lang po dito sa amin. Kung meron pong laging tuloy-tuloy na nabibilan, makakabili po ng kung meron agad nabibilan dito sa mas malapit sa amin.
0: Oo.
1: Hindi na mag-o-order.
0: Oo nga. Pero Nanay, kung napunta rin lang po kayo sa bayan, kapag napunta kayo sa bayan, isabay niyo na yung pagbili ng ating rice coffee habang wala pa po dyan sa inyo, kung sakali man.
1: Wala nga po mabili dito sa amin sa bayan. Kahit po dito sa Balayan.
0: O kung sa, sa Batangas mismo, sabi niyo napunta po kayo doon?
1: Oo, napunta rin po. Yung pagka merong pasyente akong sinasamahan, dyan sa

0: Nanay, sa Batangas City po, marami doon at pwede nating mabilhan. Pharmawell Drug. Actually po, nanay, halos lahat po ng mga butika doon meron. Neo Pharmacy. Meron din po sa City Pharmacy, Pio Store, Cantos Drug 1 and 2, Yusara Grocery, Three Brothers Store, The Generics Pharmacy, The Generics Pharmacy Santa Clara, The Generics Pharmacy Kuta, Alan Joe, and Adiling. Lahat po yun sa Batangas, nanay. Batangas City. Okay po?
1: Susubukan ko po, punta namin ng December. Punta kami dyan ng December. Tatawag kami ni Governor dyan.
0: Apo. Damihan nyo na po, nanay, yung bibilin po ninyo.
1: Sige po.
0: Okay. Sino nga po yung governor po ninyo, nanay?
1: Governor Dodo Mandana.
0: Ah, akala ko si Vilma Santos. Hindi na pala.
1: Hindi na siya. Si Dodo Mandana. Tapos na nga po ang term niya ngayon.
0: Ah, ganun po ba? Sige po. Nanay, maraming salamat po sa inyo, ha?
1: Maraming salamat.
0: God bless po, nanay. At mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo.
1: Ngayon lang ako nakakontakt sa inyo. Tapos ko na natawag. Ngayon lang ako nakakontakt.
0: Maraming salamat, nanay. Lagi po ba kayo nakikinig?
1: Lagi po.
0: Salamat po, nanay. Nanay, God bless po sa inyo. Maraming salamat. Balitaan niyo po ako. Balitaan niyo po ako, nanay, ha?
1: O, pala. Pag ako ay nakabili na ngayong December, pupunta namin ng Batangas. Babalitaan ko. Tatabuloy ako sa inyo.
0: Apo, Nanay Rosie. Maraming salamat. God bless po, Nanay Rosie.
1: Thank you rin po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. All the way from Batangas, mga kaibigan. Ito si Ma'am Miss Sambahon, nag-message. Hello po, Kuya Boy. Matry po ako na yan, nakakagaling daw po. Meron yan capsule po. Meron po. Meron tayong nag-message po naman sa ating po namang Facebook account. Meron po tayo, Ma'am Miss Sambahon. Ay mga kaibigan, oras na para po magpaalam sa ating po namang programa. Hanggang sa muli. Napagsasama-sama po natin sa ating balatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, ito po naman ang yung lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Idilita po ito ng mga plan po.
0: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
2: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
0: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

bagong radyo, radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas kompre.

0: kinikilingan
1: sa impormasyon.
0: May malawak na talakaya.
1: At mga programang hatid ay kaalaman
0: sa komentaryo.
1: Matalinong hinihimay.
0: Iniimbestigahan
1: ang bawat isyong pampubliko.
0: Balanseng tinitimba
1: para sa taong bayan.
0: Sa entertainment,
1: musika
0: at mga usaping inyong kagigiliwan.
1: Simula umaga
0: hanggang gabi.
1: Lunes
0: hanggang Linggo.
1: Mga balita at musika.
0: Lahat
1: pinagsama-sama.
0: Lahat
1: pinag-isa.
0: Ito ang Radyo Bandera.
1: Maglilingkod sa inyo ng tapat
0: at serbisyong totoo.
1: Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.

0: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan! San Miguel Pale Pilsen, bili na! Drink responsibly.
2: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
3: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
2: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
3: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
2: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
4: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
5: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
6: ECR Dry Goods Store.
5: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
6: ACR Dry Goods Store.
5: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ngayon pinansa, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas

0: 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Majella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Majella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.
3: All my ladies,
4: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
4: Playing what we want.
5: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
1: Radio Bandera, Katarman.
5: Ambut sa imha.
6: Happy hapon!
7: Happy hapon!

0: Basta Radyo, ibang dero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo.
2: Hoy, happy hapon na.
3: Hoy, happy hapon na.
4: Hoy, happy hapon na.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Happy hapon!
2: Happy hapon! Happy

0: ang puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music, your station.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na naman isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
13: Radyo!

0: Bandera.
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radio Bandera Katarman.
2: Hoy, happy hapon na.
3: Hoy, happy hapon na.
2: Hoy, happy

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!

ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigil.

gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
4: All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
3: 88.1 Radyo Bandera Katarman.
14: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
15: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Alice Jr. bumabati sa inyo ng isang magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, anuman ang oras sa inyong lugar, ay welcome na welcome kayo sa ating programa dito po sa Hope Channel Philippines. Kamusta po kayo? At ako ang inyong ka-dear Pastor Joel De Abonales Jr. Nagpapasalamat sapagkat panibagong pagkakataon na naman ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin para magsama-sama po tayo. Kamusta po dyan sa inyong lugar? Alam ko na mabaha, na malakas ang mga pag-uulan. At ang dalangin ko sa Panginoon, safe kayo dyan kung nasaan man kayo ngayon. At lagi kayong samahan ng Panginoon, mapanatag kayo sapagkat ang Panginoon ay Panginoon natin na control niya ang lahat ng mga bagay sa lupang ito. Kaya mapanatag ka at samantalang ikaw ay nanonood dyan sa iyong tahanan ng ating pong television at ng ating pong social media accounts sa Dear Pastor PH, sa Central Luzon Conference, at sa Hope Channel Philippines YouTube channel, ay pwede mo nang i-share lahat ng mga social media po natin. Mapanatag ka dyan, mag-relax ka, at makinig ka kasi napakaganda ng ating pong pag-uusapan sa mga oras na ito. At syempre, nagpaganda pa ng ating program ngayon dahil kasama natin sa ating pong screen na inyo po makikita, walang iba kundi si Ma'am Joy Famignano. Siya po yung ating interpreter for Deaf Community. Sana'y maging pagpapala ito sa kanya pong mga ministry dyan sa mga deaf natin. Mapakipaabot ng ating pagbati sa lahat ng ating Deaf Community. At pakisabi sa kanila na welcome sila sa ating programa. At welcome din sila kung may mga sulat sila, may nais sila i-share. At kung sino man dyan na nanonood na part ng inyong pong family, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Live din po tayo, mga dear pastor, yan, sa ating pong mga national TV, ayan, live po tayo sa, ipa-flash na lamang po dyan sa inyong pong mga screen, kung saan po tayo mapapanood na mga channel sa ating pong national TV, sa GSAT, sa Sky Cable, at available na po yan, kaya kung kung okay sa'yo na makapanood ka sa television, mas maganda kung malaki na kayang screen ng television ninyo. Kung gusto niyo naman po mag-engage po sa amin, ay pwede po kayong tumawag sa inyo pong screen sa 0945-833-7000 and for Smart 0961-722-777. Ano pa hinihintay niyo? Tawag na kayo kung gusto po ninyong mag-engage dito po sa ating program yan. Buksan nyo rin po yung ating pong www.hopetv.ph/watch. Yan. Mapapanood din po tayo dyan kung ganun din. Kung wala ka pang Hope Channel app, i-download mo na. Available po yan sa Android and iOS devices para updated ka lagi sa ating pong program. Ayan! Mga ka-dear pastor, alam ko niya, excited na kayo sa atin po mga talak. Ayan, kasi ako excited na rin. Maganda yung ating mga pag-uusap. At mami, papakilala ko yung ating guest counselor, ano? Sa papapaumpisa ng ating pong program. Subalit ngayon, mga ka-dear pastor, ay comment naman po kayo dyan sa ating pong comment section para makita po natin, ano, mabati po namin kayo. Ayan, itinan ko muna dito sa ating pong live kung sino po ang bumati na po sa atin dyan. Kasi importante na hindi natin nalilimutan yung mga viewers po natin. Ayan. Magandang gabi sa'yo kay Art Christian Roda. Yan. Hello kay Art Christian Roda. Have a blessed Thursday evening, everyone. Happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Alam po ninyo, regular viewer po natin ito si tawag dito. Regular viewer po natin ito si Art Christian Roda. Yan, kaya napaka-importante na binabati din natin ang mga to. Yan, nanonood po sa atin si Ate Grace, yan. Okay, yan. Rinig na ba ako? Or dito siguro ako sa ano? Parang mahina daw yata ang sound ko. Pa-double check nga po ng aking... Alright. Alright! Yan, paki-update ako, JJ, kung mahina yung boses ko, ha? Kasi nilalakasan ko lang din dito or pwede kong ilipat mamaya dito sa akin pong speaker. Alright, magandang gabi sa iyo, Ate Grace.
Pagbati po dyan sa inyo po sa Valenzuela District yan. Kay Ate Grace Lesyo, magandang gabi po sa inyo. Thank you so much po na lagi kayo nanonood sa atin pong program. Pwede rin po ba na mag-comment kayo dyan, itag ninyo mga kaibigan ninyo, lalo-lalo na yung mga kabataan natin. Importante yung mga kabataan natin, lagi nanonood ng atin pong program. At ayan, loud and clear naman pala yung boses ko sa live yan. Thank you so much, Angie. Loud and clear naman daw pala sa live. May nag-comment sa akin dito. Loud and clear. Ayan, sa lahat ng mga nanonood po dyan, pwede kayong bumati. Pwede nyo isama dyan. Pagbabati po kayo. Isama nyo po kung saan district po kayo, kung saan kayo nabibilang para mabati po natin ang inyong po mga distrito. Okay? Kaya maraming salamat kasi yung mga pagsuporta ninyo, napaka-importante yan sa programa rin namin dito. Binabati ko po yung aking mahal na kaibigan, si Pastor Ryan Tabago. Yan. Good afternoon, Pastor Joel, watching from Santiago City, Isabela. Blessing po. Thank you, Pastor Ryan. Andiyan ka na pala ngayon, ano? Sa Santiago, Isabela, parang ang layo yata na napuntahan mo. Well, anyway, thank you so much. God bless sa'yo and more power sa ministry mo dyan. Salamat sa panonood. Pwede nyo mong i-share ito sa district mo, sa mga kabataan, kasi ang ganda ng ating pag-uusapan ngayon. Okay? Na ang topic na makikita nyo po dyan sa screen po natin ay the art of organic encounter. Alam nyo, first time ko lang din talaga na encounter to. First time ko lang nalaman ito. Mamaya malalaman natin lahat kung anong ibig sabihin nito. May kinalaman ba to sa encounter natin sa love life, encounter sa mga pagsubok ng buhay, encounter sa pamilya natin, iba't ibang encounter ng buhay. Kaya welcome kayo sa lahat na nanonood sa atin. Sana'y ma-bless po kayo ng programa po natin. Itag nyo na ang dapat nyong itag. Itag nyo mga kaibigan ninyo, mga kasama ninyo sa buhay para maging pagpapala ito sa kanila. Kaya sa mga oras ito, mga ka-dear pastor, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-comment dyan. Huwag po kayong aalis dyan sa inyo po mga panonood. Kasi mapapaumpisahan na natin ang ating live ngayon at ang atin pong discussion. Alright, bago po tayo magpaumpisa, bago natin umpisahan yung magandang topic natin, ano nga ba itong the art of organic encounter? Ano nga ba ang dala nito sa ating buhay? Paano ba tayo matututo dito? Kaya sa nanonood dyan, huwag muna kayong manood ng mga ibang panoorin. Nood muna kayo ng Dear Pastor kasi mas marami po kayong matututunan dito kasi yung mga guest counselor natin, iniimbitahan natin sila dito. Okay? Sabihin, busy sila. At yung mga words of wisdom, mga gems of truth, mga nuggets of wisdom, mapapakinggan natin. Siyempre, sa buhay natin, kinakailangan dapat lagi tayo may napapakinggan. Kaya invite nyo na sila para makapanood ng ating programa dito po sa Hope Channel Philippines. Bago natin mapakinggan ang ating guest counselor para sa kanyang discussion, ay i-ready muna natin ang ating puso't isipan ng isang magandang awitin na ipagkakaloob sa atin ni Robbie Martaya. At ang kanyang aawitin ay Navigate Me. Pakinggan natin ang isang magandang awit na ito.

0: Maraming salamat sa awitin ni Robbie. Ang kanya pong inawit ay Navigate Me. Maraming salamat na siya ating nakasama sa pamamagitan ng awit. Maraming salamat, Robbie Mertalia. So, oras na ito, mga ka-dear pastor, ay dadako na po tayo. Ano? Hope na loud and clear ulit tayo ano? Sa ating pagkasalita dito. Medyo challenging yung ating audio. Anyway, thank you so much sa mga nanonood po sa atin. Nakabantay po ako dito. Yan, maganda gabi din sa iyo. Mr. Miles Arsulo, mula po dyan sa Pasay, nanonood po siya. God bless po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon family. At sa lahat ng mga nanonood po dyan, let me double check kaya dito. At itinan ko po muna dito sa CLC kung sino nanonood. Para makita ko, para mabati natin kung sino ang ating pong masugit na sumusubaybay po dito sa ating program. Yan. Magandang gabi kay Berlin M. Tokol. Yan. Hello po sa inyo. Magandang gabi kay Leia Ilagay. Hello po sa inyo. Salamat po. Magandang gabi din kay Mayorga. Maraming salamat sa inyong pong pagsama sa ating program sa mga oras na ito. So yan mga ka-dear pastor, ready na po ba tayong lahat para mapakinggan? Ganda ng ating topic yan. Alam mo nyo, ang topic po natin ay Art of Organic Encounter. Ano nga ba to? Iniisip ko nga, actually, nagsesearch nga ako anina eh. Kumbaga, yung parang halaga ng patawag dito, yung sabi nga nila sa mga usapin ng mga Gen Z, yung mga walang halong chemical. Kumbaga, parang organic na pagkikita at pagkakakilala. Okay? Sa mga oras na ito, mga ka-dear pastor, tayo mapalad kasi meron tayong mga kasama dito po sa atin pong discussion. Siya po ay ating regular regular guest counselor dito po sa ating programa. At syempre, ngayon lang ulit natin siya nakasama. Sobrang busy nito, pero imagine niyo yan. Naglalaan po siya ng panahon para tayo ay makasama dito sa ating pong program. Siya po ay isang guidance counselor mula po sa Manila Adventist College. At ang aking po tinutukoy, walang iba kundi si Mrs. Caroline Peniones. Hello po, Ma'am Caroline. Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa inyo.
1: Isang magandang gabi, Pastor. At ako'y gagalak muli na tayo magkasama-sama. Sa aking pinapanalangin na sana okay ang aking audio.
0: Okay. Okay na okay, Ma'am.
1: Okay na okay. Thank you, Lord. Okay. So, ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa ating mga manonood. Hindi ako regular viewer. Ano lang din. Paminsan-minsan, pag may time, Pastor, ako ay nanonood. Pero tayo ay nakakatuwa na nagkakasamang muli tayo. Kailan, ko nga maalala kung kailan yung last nating pagkikita. Dapat nung April pa tayo, pero dahil nga medyo occupied, ay at least na materialize na ulit na ako ay makasama ninyo ngayong hapon.
0: Ayan, maraming salamat, Ma'am Caroline. Ano? Si Ma'am Caroline, nagaya na aking nabanggit, siya po ay a guidance counselor dyan. Ma'am, it's your time para ma-promote naman yung ating school dyan. Ano ba yung mga offer dyan? At paano makakapunta sila para mag-aral dyan sa Manila Adventist College, Ma'am?
1: Yan, oo. Medyo huli man dahil natapos na ang aming enrollment noong June. Pero meron pa tayong second semester this year na papasok po ng November. So, medyo malapit-lapit na rin. Patapos na kami ng first semester by October. But if you are planning or in your mind, dahil gusto niyo ng mga courses sa Allied Health, meron po kami offer na BS Physical Therapy, meron tayong BS Radiologic Technology, BS Pharmacy, BS Medical Laboratory Science, at meron din tayong BS Nursing, BS Midwifery, at meron din tayong School of Business na nag-offer ng BS Accountancy at Business Administration major in Financial Management. Siyempre, meron din tayong kinikater na senior high school sa ating college. So, punta lang kayo dito. Nandito kami sa Donada Street, San Juan Street, sa Pasay City. Ang ating landmark ay yung Gilpuyat na LRT station. Napaka lapit lang kami, walking distance dyan. So, if you are thinking of, or if you are contemplating na kayo ay nasa Allied Health Courses or BS Nursing, pwede niyo pong maging option ang Manila Adventist College. It is our philosophy to have a holistic development, not just academically, but as a whole person. And it is our mission to equip students for life and prepare them for service.
0: Alright, maraming salamat. Arlene, yan po ang Manila Adventist College. Puntahan niyo po yan. Sa mga nagpaplano, yan, murang-mura. Hindi kayo pipigain ang bayad. Very considerate po yung mga administration po natin dyan. Kaya aral lang po tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Pwede nyo po kontakin si Ma'am Caroline. Siya po yung dadaan din po kayo sa kanya kasi siya po yung guidance counselor dyan. Sa mga oras ito, mga ka-dear pastor, tuloy-tuloy lamang po tayo. Pakishare, mag-comment po kayo, mag-engage. Ilagay nyo po dyan lahat ng tanong ninyo under the sun. Lalo-lalo na kung related sa topic. Kasi pag-uusapan po natin ngayon ay itong tinatawag po natin na parang nawala yata. Ako ba yung nawala?

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ng Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera, iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Bayanang Pilipino, Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

pa ang personal nga handom sa atong kinabuhi.

langit nga tukon pag-usab ang atong mga kasing-kasing. Pukawon kita, pukpahinumduman nga siya lamang ang tinubdan sa

Ito ang bagong radyo ng Sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahala.